Raden Durgandana Patih Candrapati Mbanir Bintotin Purwadipur. Persasat Umyang Gumuruh Swarani. Mapan rikala semana Raden Durgandana wis nampa wejangan sangka ingkang rama peparingi Sang Tapa Begawan Sakti. Kenging kinaya meper marang kamurkaning jajalanan lundung marang Satru Sekti sangka manca praja. Yaiku kang aran Aji Sepyangin. Wis ora sinangling sigra tinata Prawadya Bala kadhawan mundur Raden Durgandana kang tumapake ngayuda mantang Yayak Gandewa ngadeg tindak ganjur matek Aji Sepyangin ora nganti watara Sriwadya Bala tin Prawatu Sewenegara katempuh lakune angin kang bantre ketingal anggegilan.

Ini sawunya preso ingin ngabis kabar sobat. Kemarin lucitan griyo sang topo harso kawin.

Kartoyo. Oh iya, gawe mangkele begawan sakri. Muga-muga nampa siksaning Bathara. Salawase